Yeah, le temel tanto ofisa fazala laune, yeah, le was for me. Los for me do the day lay July valu, was for me no the day lay July valu. Yeah, fantalo vanto, la tova peona momentato proclame le netayao, yeah, ilung ole tato, Facebook, petty, fantalo vanto, yeah, ile faletu alamato, sungal favenga, ya o tele, yeah, messe foe, yeah, le valetua, ya lele faftaima futamai, yeah, messe foe le no for yellow, yeah, faftaima futamai le tato proclame, yeah, messe foe le anjali, yeah, ya vai, malo vai. Of your lava o e mafuta ma hele ne tu la le tayao ya tau tu nga ma o vai le ngol wenga ya wa ya shoti na me se fo yu so matu fa fine fa bea ya ona fa muli mai za mo a ya fa talo va tu fo ya ile fetelainga ya te pa pe jeli fa bea ona mafuta mai to tono so man jo nu u ma ja u tu vale a lili ya me se fo ya se sungai ya wa o ya me se fo ya ile lautele so man jo nu u ma ja u tu vale a lili ya mulia tolo fa ngol ja tu lo fa fa mo ta to por kala me ya to to u ma lava a ya e maize so man to e kale zia bele villa wood e vaga zai villa wood ya le sul sunga le va venga nga ya tele me se voi le vale jo ya lele male no voyalo ya e maize ya sunga ya wa mo lanto vale jo ve nga ja gono ya mo lanto vale jo e me se le pa ya la zila jo le kale zia villa wood ya malo vai ol vaiva ya ten to nu se te mi se tu la ta to fe loi ta to pe se me jo le ta to ta longa fenga ta lo alwa tu ya ya ile ne ya zo a ya fatalo vantu ya isunga ifa venga nga mo lanto fale tua ya I tu e faul gelope le ngate to ton o le ne ya tu nu a mese vo ya o sa moa man tu nu e fa ke lope fa pe ona ya ya sunga ifa venga nga ya ile tau wa zuin o le buvaio le ola ya o to tama fa sa o le jala le lei ya fa vale le malu to ton o nu ma vio anga ya ona o le jala I no le vina ngalo le jua ya Molian jolo vangol tato por kalame ya le tato talo fa va mo jo tono le ayo lima pusini ya zedalia ya moto uma lava ile nei jula ole jayao ila to uma fa peo na fianga I manga ruenga ya awete mata mata male tato por kalame ya ai vailango longa ruenga de wala velo lima a tau voi ona e ona ina le bule to tono vai vai ngaluenga ma zubo vaisa yo ya tau tua nalo zau ngale mu ya fa pea fa u manava ngaluenga ole nei anzo ya lungo awala jele va vave le nei du lao le jayao ya dai tono le tau ole tala ole jau I to tono le lau mua zini yau se jalia ya olo to ulu ti munga ya amata mai lava I le anzo ana navi le po ana boje yau mai le nei jayao ya ku ainga timu voi lele pa u le mu wa a e u male aso yo la la vai timu wa e tu su su wa e to ma ya ya ya tau to na lo zau ngale mu ya to ma se se lu ngole a wala ya va pio e fa malanga nga ya tu le fale u ma na va fa manga luenga sa fa nga ya I le bo ana bo ya va be wa le va ya a fe jo la wala mo jinal se fulu pe lu su minute fa sina malo longa ya ona to fa wa u le fa nga malanga ya a wale tinam Malevan now va bell on a fat mule, my malo tato, fale a. Ya moletor vangal tato proclame, moto umalava, fat bell on a mafuta, my lunga le tato website, ya lunga ole tato Facebook page, ya ole tato proclame fa, if I do a. To win to ile July fa ile fiafia na nele July lima ya ole live atu le tato proclame lunga ole tato Facebook page ya umafai ona a win atu le tato proclame ya le wa omae ya ona fale le nizo vaenga le tato ofisa fa azala lau ya ito tonu o a ayo Liverpool isini ya useta alia a ya this is our local radio station 89.3 to GLF

0: Lete mele jajo ofisa fa zala lau ne walua su malfi tumi no je jele julai valu lua su malfi tumi no je ya je aile julai valu fa jalo va tu ela tu fa pe ona mafu jamai lungo le jajo Facebook page ya fa jalo va tu ya le sunga ya dala ave valeolo ya ai mese fo ila jo uma fa pe ona mafu jamai fa jai mafu jamai ya ile jajo poklame tai tonu ya ole ai o sini le temile ne ia ole ma na ya le malu ole jau a ile moe a io ya te tonu ya ole temio lo tu ilunga ya e henu zau tamava zau ipu kove ya mafaila ufa malo stino ya wafo ifi au mangaluenga lo ufa ampea o na fofou ya ifa tau nuu ile ne jayau ya mezo le ne yanzo a mana ya jala le jau ele otetele ni timunga ma ulu ulu mana ya yo ile tu ilunga a faifa malo stino ya awalo awalo shau ngale mu ya wafo ile malo si ole tino a ya tatonu o ila tu lava fapea o na mafuja mai ya ito tonu o si otato wantu nuu Samo te tonu samo le temile nei ia wa maja ia ona tapena fa pusa ia mese fo yo fa jaunga ia wa vo ile sampanti o le anzo a jaiao a ia va pe o fai malanga tu ia bia ia te tonu ia to juanalo saunga le mu va ai lau ato tupe vo ile tu ile le to tonu lau ato pe tu ile le to tonu le janga lo ofu a tau juana ia nje ua e fia fia lu malanga tu ia bia ia atango tu wa o to tonu le faro lo atango tu wa le ai se ato oka oka e ta fiola e a ze mea ua eze ia ona wane eni me fa penai tutupu ia a o ta pena foi ia a wale sampanji ole jua ia I lea zua ta yao ia te tonu lo mafuta mai ia tamaiti a onga ia ole manto wa online Bible school va peona mafuta mai ia faptai mafuta mai ia le tato po kalamele nei ta yao a o la to mo vampea ona mafuta mai lunga le tato Facebook page ia mese foi ia lunga le tato website tausa ilisa onga tuspa ia mo oe e fa la tele ai ia lo si la fia mo lo mala malama ia ile fia pa ia le tu ia lo fa nga zolo le manto online Bible school le temile nei ia e amata ile bo a ta yao na te tala le ile onga ile vaya sole ne te atune ia ole vaya solo na lua ia ole bo jayao matautia yo ole afiongo pa ia le tua olo tatala ito tonu ya ole aonga le nei ya aifi awai ya ile mato wa onga vampea ona fanga zolo ile jemi le nei ya afafisio ja ile Facebook page ile messenger matua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ya imeze voe ya so matu tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa ya mo show wava noa a ma matau tia dele ya le upo le tua olo tatala ile jemi le nei to tonu ya ole aonga tuspa ia le nei ya ole aonga ifa solo mai jamoa ia e mai lava le peche ngai lungo le Facebook ia e a onga kwai jamaiti ia po Australia po America po New Zealand ofia lava ia atunuu o le lalolangi o lo fapea ona iei jamaiti a onga ia e a onga umalava ia o le a onga ia e live tu sao mai ia I jamoa a manaya le a onga a fia awai ia fafisota ile messenger peche majua vai a onga ia mo show avanoa awane ngalo a ia te tonu yo le ne julao le jayao le jayao le fa jalofa ya ilato uma lava fa peo na pulo lo pe lato ya afule ne jula ole tai yao ya ma ilanto wala usu vo I se au manga luenga ya mo ilanto vo I wala usu le tai yao ya pena vo I ya le puti ya ame se vo I ya o se breakfast na yo tatu ta mama na yo tatu tina ma tu toi malo tatu fale ya malo fa yo faiva malo tau jua yo ya ele si sina vo lo wa vo ele le tau jua ina ya na yo tatu ta mama tina ma tu toi malo tatu fale yo ya onga luenga uma ta to te faya yo ya e jali le tua I mea uma lava a o fo ine ngalo ya je o eva pe fa tu aya la ivo le ta yao le ne ta yao wa e mana vaina le mana vole ola yo ya ave sa fa ta ile tua ya ile ne ya so fo ya me se vo yo le ne ta yao man ta ngo fie ya wa ya fa popo ilo to so I fua ya ai mai se fo I o so man jo wola pe ona fa mai le jala Pe on vai mele jala ja vita, o laso leena vai ya yova tato te oli oli mo tato fia fia ai, ya? Tato wo, ya tato te faya li fina ngalo le tua le ne yasu o ame tato te faya, ya tato fa mua mua le tua, I por kalame, yo tato fuafuanga o le ne yasu, ya onai ulea male manuia tato pokalame ole ne ya so yo la tomo va be na mafuta mai lunga le tato website i to e far gelope a meso tau a inga ya mole tato fanga le tato pokalame moto u malava a yo a va be e te fia fia mai le tato pokalame ya va isha love gele angale tu u mai lunga a e fa ali mai ai ya lo fia fia le tato pokalame a meso vo la to u mai lunga le tato Facebook page ya tu mai sha love gele angale a yo ya masau talo talo le nale a ya awale tatu por kalame le ne jayao ya ta jonu ya e fatalo fatu fo isunga fa fe nganga mama siofu la ingol fe nganga ya fa pe ona mafuta mai lunga le tatu por kalame le ne tula le jayao a ya ta jonu ya ole woman of destiny pole prayer walk fa pe ona fa tau nu ala to por kalame ya ile ne jayao ta jonu wa fa iwina fo ile tele fo yo prayer walk ya ile ne jayao a ya fa malo fa yo faiva fa malo tau tua ya wa pe ona wa wina ta tau le onga a ya ta tau fa longa le upu fa tino a pe ona fa mel vitalai nga yesu a ai se fa longa ya upu ma fa ya ia o te fa tu sai na ia o le tanga ta poto a ya fa tai ya ta tonu vi ele tua ya wa fa iwina fo prayer walk o le ne yaso ya vi ele tua ya ilona lofa mulona ngalere ya ufata unu inai fofuanga umalava ale aingo lfea ngainga ya ile neita ya ya mbolea tolofa ngale tatu porgalame tatu talofa famo siunga ifafea ngainga mama siofo la ingo lfea ngainga ya mesefo imajua faya unga fambea ona mafuta mai samoa ya ile neitu lao le tae yao ya this is our local radio station 89.3 to GLF.
1: Ayo big wave. Tell them I come.

Ya yeah, ite mawai ya yeah, ni fa majalanga ya yeah, fa lawa tele ya yeah, ilela bisinizi ya yeah, ole momio ka tavale rent a tongo fie yo le tala mo oi mo tavale la popo o ya o ka vale voye se fulu malelua nu foa ya yeah, tavale so se to inga tavale tongo fie tele le tau mo oi ya yeah, fa so dai lungo le la Facebook page ya yeah, va bele ai fa so dai mai le tanto official numero ole o fa fitu lima lima jasi fa lua jasi lua. O fa fitu lima lima jasi fa lua jasi lua. Ya ole numere na ya ete fa fisuta ima ye bea febea ya ete faimara ngaju sa mua te mana umie se ta vale ya ete fea lua ya isa mua taungo fie telele taumo oe ya. Ya ele ngaja i ta vale ya wefo ile au nangale na ya mo meo fale iye ya. O vantu male lima se lau jangata i totonu ole fale iye ya ele ngaja ilea mo meo lau lau onu foa so se tu ainga a so se tu ainga me te mana umia ya fa so ta ile la messenger page le na nga fa tine tari nga fa me se fo ya le tina ya fa mo nga fa ya fa so ta ya me te mana umia tau ngo fie ya le tau mo oi a yo tau ngo fie tele le tau o fale ia te tele fale ia la iti ya ngai me fa ye to tonu e kalesia to tonu a inga reunion ya mo fa lave lave mo meo mali wale ofi to tonu o mau jamalawa ya ole au nangale na matua i tau ngo fie tele le tau mo oe ya pe afa pe fufua du isa moa ya ini fufua nga fo i fale a inga afa pe finga ta ona fa afso dai ya ona fa afso dai mai leo le tanto numera na ole tanto ofisa ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya pe a e mana umia ya le au nanga tau no fie tele le tau mo oe ya fa ma ma venga ya ile nei fo i vain tau ole soifuanga watanga ja ya ole au nanga le na tau ngo fie tele ya mo oe ya ya te donu ya watanjo ya to donu ya ole nei vai yaso ole nei weekend ya ole long weekend ni to donu au se ja lia a ya na amanta ile po le anzo va leile mo le da u ole tapo te merit point a ole matua matau tia a ya tau tua na ya ila to fan pe ona lala mabamba au ya i to donu le lau mo sini au se ja lia ya matua ma mafa lava ya fazalanga a ava pe ya ole ko e korupe ko e 5 point ya ole la sene o to toi ia a maua la oe i le weekend le nei i le tapo te merit point ia talo fai a ia mautinoa ia watoe pu e fo i le train a tau tua nā lo sau ngale mu yo ia fampea ua tau mafale ava malosi tu ulelei le ta vale le fale ia ai manaia lo savale ia bolo walu i le upa ia polo nofo lelei le fale e te fia fia ia ma e ta fawai a o yele tina ma le fanau a matua ma mafalawa sala ele ngata ili sala me tau tupe ia a o le laisene o le mea sili le nao na ta ua a ia nofo lelei le fale pe ae fa pe te fia alu te ta fau ia lelei su e lelei sau lifi a lo le na ma lo lo lelei ma po po lelei le mano o ili fale a ia ta pena tuloa ile anso sa le anso a jayau ia mo le ta longa fai tau wina a. Wa yatu ya ua malingi ti munga voi lele ole ne yaso ya rua tuai ma jae yao a o jae yao ya ole faino a. Ya ola to uma fampea ona tapuai ya ele awa le rusta male awa ni ukazo yo ya tau tua na le saunga le mu yo tau tua na le saunga le mu le mase se e lungo le awala e mese fo yo timu ya fapete fia malanga e te mai moa ya ele stedim bona paka ele talonga jayau ya faile lei ofu fan timu faile lei le famalu e timu a toa le aso a jayau a ya lo te va va ya tu a ya ole au le a ale a sia ufa fe ngai nga ya o tele a yo ya ko a rusta ya tai tonu ya pasta ya lo sunga le fa fe ngai nga o tele ya ole au le nga ja ua a ole Newcastle i mauti noa lava i malo le au a ja ua i le anso a ja yao a ya tau tuana i lato uma fampe ona fuafua lato fu e fampe ona malanga mai niu kaso ya e mole talonga ya tau tuana le saunga le mui lunga o au wala tele vavave ya ole saunga le mui lava ole matamata ole TV ole talonga ile fale ole measili le nao na taua le se popole le se falave lave saunga le mui mea uma a ya tau tuana lo saunga le mui ya le nei long weekend ya au fia ngaya i fu i matalonga ele anzoa jayao ya fapea wae tango fia wae ile ava malosi ya tu ulelei le tawale ili fale
Yeah, but also friend po jese sa we piki oi. A ole mea silio na ta ua. Ya ole saunga le mu fo imo oi malitina

Yeah, le time le down to office of Azala Laune, yeah, let will lose for me. Lose for me do the day lay July value, lose for me do the day lay July value. Yeah, Fantalo Vance, la to Vampeona moment, Tato proclamele, Netayao, yeah, Ilung all the Tato Facebook page, yeah, Fantalo Vantu, yeah, ele Faletu Alamato, Sungal Favenga, ya, yeah, or Tele, yeah, Messe Foy, yeah, le Valetua, yeah, Lele Faftaima Futamai, yeah, Messe Foy, le Novo Yalo, yeah, Faftaima Futamai, Tato proclame, yeah, Messe Foy, Leandali, yeah, yeah, vai, malo, vai. Of your lava o e mafuta mahele netu lao le taiao ya tautua ngama oi vaile ngolwenga ya wa ya shoti na meze fo yuso matufa fine van bea ya ona faamuli mai za moa a ya fatalo vatu foi ya ile fetelainga ya tepa pedeli van bea ona mafuta mai to tono sho manzo nuu majautu i vale alili ya meze fo ya sungai ya wao ya meze fo ya ile lautele o sho manzo nuu majautu vale alili ya mulia tolo fango le tanto lo fa fa mo tanto por kala me ya to to uma lava a ya maize so man to e galesia belle villa wood e vaga jai villa wood ya le sul sung le va venga nga ya o tele me se voi le vale jo ya lele male no voyalo ya maize ya sunga ya wa mo la to vale jo avion e ja gono ya mo la to vale jo a me se le pa ya la zila jo le galesia villa wood ya malo vai ol vaiva ya te tonu se te mi se tu la ta to felo ai tanto pese me se ole tanto talonga fenga dalo alwa tu ya ya ile ne ya zo a ya fatalo vantu ya isunga ifa venga nga mo lanto fale tua ya I tu e faul gelope le nga te ton ole ne ya tu nu ai mese vo ya o sa mo a ma tu nu e fa gelope fa pe ona ya ya sunga ifa venga nga ya ile tau wa zwin ole buva yo le ola ya o to tama fa sa ole jala le le ya fa vale le malu I ton o nu ma vio anga ya ona ole jala I na ole vina ngalo le jua ya Molian jolo vango le tato por kalame ya le tato talo fa mo jo tono le ayo liva pusini ya se dalia ya moto uma lava ile nei jula ol le ja yao ila to uma fa peo na fianga I manga ruenga ya awete mata mata ma le tato por kalame I ai vailanga longa ruenga je wala velo lima a Tau voi ona e ona ina le bule to tono valvainga luenga ma zubo vaisa. Yo ya tau tua nalu zau ngale mu. Ya fapea foi umanava ngaluenga ole ne yazo. Ya ilungo awala dele vavave ile ne jula ole jayao. Ya dai tono ole tau ole tala ole jau ito tono ole lau mua zini yao se jalia. Ya olo to ulu jimunga ya amata mai lava ile anzo ana navi le po ana boze yao mai le ne jayao. Ya ku ainga timu voi lele pa u le mua a e umale aso yo la la vai timu a e tisi su ai e toi ma ia ia ya tau toa na lo zau ngale mu ya toi ma se se lungo le awala ya vampeo e fai malanga anga ya tule fale uma na va fia umanga luenga sa fia nga ya ile boho ana bo ya vampeo wale la va ya hafe juo le awala mo zina se fulu pe lua su minute fai sina malo longa ya ona toi fa wau le le fai nga malanga ya awale tinam Malevana uva pe ona fa muli mai malu tato fale a ya mole tato vanga tato proclame moto umalava fa pe ona mafuta mai lunga ole tato website ya lunga ole tato Facebook page ya ole tato proclame fa e fa tua to win anto ile July fa ile fia fia na ne ile July lima ya ole live atu le tato proclame lunga ole tato Facebook page ya umafai ona a win atu le tato proclame ya le wa ma ya ona fa le ni jova nga le tato ofisa fa azala lau ya I to tonu o a ayo Liverpool isini ya se talia a ya this is our local radio station 89.3 to GLF

Melete meleja jo office of azalalau ne walua sumal fitu minu de jela July valu lua sumal fitu minu je ya je ile July valu fa jalo va tu ela tu fa pe ona mafu jamai lungo le jato Facebook page ya fa jalo va tu ya ile sunga ya dala ave valeolo ya ai message vo ila tu umba fa pe ona mafu jamai fa tai mafu jamai ya ile jato proclame tai tonu ya ole ai o sini le temile ne ia ole ma na ile malu ole jau a ile moe a io ya te tonu ya ole temio lo tu ilunga ya e inu zau tamava zau ipu kove ya mafaila ufa malo stino ya wafo ifi au mangaluenga lo ufa ampea ona fofou ya ifa tau nuu ile ne jayau ya mezo le ne yanzo a mana ya jala le jau ele otetele ni timunga ma ulu ulu mana ya yo ile tu ilunga a faifa malo stino ya awalo awalo shau ngale mu ya wafo ile malo sio le tino a ya tatonu o ila tu lava fapea ona mafuja mai ya ito tonu sio tato wantu nuu za mo te tonu sa mo le temile nei ia wa maja ia ona tapena fa apusa ia mese fo yo fa jaunga ia wa vo ile sampanti o le anzo a jaya wa ia va pe o fa malanga tu ia bia ia te tonu ia to juana lo saunga le mu va ai lo ato tu pe vo ile tu ile le to tonu lo ato pe tu ile le to tonu le janga lo ofu a tau juana ia nje wa fia fia lo malanga tu ia bia ia tangwa tu wa o to tonu le fa lo ai tangwa tu wa le ai se ato oka oka e ta fiola e a ze mea ua eze ia ona wane eni me fa penai tu tupu ia a o ta pena fo I ia a wale sampanji ole jua ia I le a zua ta yao ia te tono lo mafuta mai ia tamaiti a onga ia ole mato wa online Bible school va pe ona mafuta mai ia fa tai mafuta mai ia le tato po kala mele nei ta yao a o la to mo va pe ona mafuta mai lunga le tato Facebook page ia mese fo ia lunga le tato website tau sa ilisa onga tuspa ia mo oe e fa la tele ai ia lo si la fia ma lo mala malama ia ile fia pa ia le tu ia lo fa nga zolo le manto online Bible school le tai mele nei ia e amata ile po a ta yao na te tala le ile onga ile vaya solo ne te atune ia ole vaya solo na lua ia ole boa jayao matau tia ia ole afiongo pa ia le tua olo tatala ito tonu ia ole a onga le nei ia a ifia wai ia ile mato wa onga vampeo ona fanga solo ile jemi le nei ia afafiso ja ile Facebook page ile messenger matua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ia ai meze voe ia so matu tina fa ya onga ya fa mua mua ngafa ia mo show wava noa a ma matau tia dele ia le upo le tua olo tatala ile jemi le nei ito tonu ia ole a onga tuspa ia le nei ia ole a onga ifa solo mai zamoa ia e mai lava le pechenga ilungo le Facebook ia e a onga kwai jamaiti ia po Australia po America po New Zealand ofia lava ia atunuu o le lalolangi o lo fapea ona iai jamaiti a onga ia e a onga umalava ia ole a onga ia e live tu sao mai ia I Samoa a manaia le a onga a fia awa ia fafisota ile messenger pecha majua vai a onga ia mo show avanoa awa ne ngalo a ia te tonu I ole ne julao le jayao le jayao le fa jalofa ya ilato uma lava fa peo na pulo lo pe lato ya afule ne jula ole tai yao ya ma ilanto wala usu vo I se au manga luenga ya mo ilanto vo I wala usu le tai yao ya pena vo I ya le puti ya ame se vo I ya o se breakfast na yo tatu ta mama na yo tatu tina ma tu toi malo tatu fale ya malo fayol faiva malo tau jua yo ya ele si sina vo lo wa vo ele le tau jua ina ya na yo tatu ta mama tina ma tu toi malo tatu fale yo ia o ngal wenga uma ta to te faia yo ia e jali le tua I mea uma lava a o fo ine ngalo ia je o eva pe fa tu ai ala I vole ta yao le nei ta yao wa e mana vaina le mana vole ola yo ia ave sa fa tai le tua ia ile nei ia so fo ia me se vo yo le nei ta yao man ta ngo fie ia wa ia fa popo ilo to so I fua ia ai mai se fo I o so man jo wola pe ona fai mai le jala Pe on vai mele jala ja vita, o laso leena vai ya yova tato te oli oli mo tato fia fia ai, ya? Tato wo, ya tato te faya li fina ngalo le tua le ne yasu o ame tato te faya, ya tato fa mua mua le tua, I por kalame, yo tato fuafuanga o le ne yasu, ya ona I ulea,
male manuia tato pokalame ole ne yaso yo la tomo va bena mafuta mai lunga le tato website i to e far gelope a meso tau a inga ia mole to lo fanga tato pokalame moto u malava a yo a va be e te fia fia mai le tato pokalame ia va isa love gele anga le to u mai lunga a e fa ali mai ai ia lo fia fia e le tato pokalame a meso vo la to u mai lunga le tato Facebook page ia to mai sa love gele anga le a yo ia masau talo talo le nale a ia awale tato por kalame le nei jayao ia ta tonu ia e fatalo fatu fo isu ngai fa fenga nga mama siofu la ingol fenga nga ia fa pe ona mafuta mai lunga le tatu por kalame le nei tula le jayao a ia ta tonu ia ole woman of destiny pole prayer walk fa pe ona fa tau nu ala to por kalame ya ile nei tayao tai tonu wa fa iwina fo ile tele fo io prayer walk ya ile nei tayao a ya fa malo fa yo faiva fa malo tau tua ya wa pe ona wa wina ta tau le onga a ya ta tau fa longo le upu fa tino a pe ona fa mel vitalai nga yesu a ai se fa longo ya upu ma fa ya ia o te fa tu saina ia o le tanga ta poto a ya fa tai ya ta tonu vi ele tua ya wa fa iwina fo prayer walk o le nei yaso ya vi ele tua ya ilona lofa mulona ngalere ya ufata unu inai fofuanga umalava ale aingo le fea ngainga ya ile nei taya ya mbolea tolofa ngale tatu porgalame tatu talofa famo siungai fa fea ngainga mama siofo la ingo le fea ngainga ya mesefo imajua fa ya unga vampea ona mafuta mai samoa ya ile nei tu lao le taya ya this is our local radio station 89.3 to GLF.

Yo, yeah, man, na ya na pese ya go for ai me sole man ku ai yo wo foi lo sella sole ai. Se me wa ese ya, yo ya. Man na ya na pese te tu ilunga ya ete sa sa ai ai fa alu lo wa foi me sella va ya to to no sini le te me ne yo le tai au a yo lo fa tu ala me le tai au ya fa fa pe fo isa e to fa ya ile po na po sa ese me na fa le to nu a ala me le tai au wa tanto wa li fo le ne ya so fo yo ya. Tu ilunga fai lau fa malo skingo a ya pa ola musika ya nga elue lue ala ya le a sa ole tala e sa ole tala so to lua a ya lue lue le fia fia ya la ya le a yo ya ta duana le sa unga le mu le ne du la o le jayao yo fia lava o e mafuta mai ai ya ta duana ya fai sina I puti le jayao ya tu usina mea ilo la walo ya ona e kamikami ya la ia le le ne ya zo a ya ta tu ele ta tu proclame le ne jayao ya olo fa anga voi ya ina yo ta tu tama matina matutua ya ito tonu malu o ta tu fale a ya molia tu olo fa anga ya ole ta tu ta lo fa va mo ya tu oto umalava na yo ta tu tama ma na yo tatu tina matutua ya ito tonu maota malawa a ya te tonu ya ole ngaluenga ole fantu a ina ile tausia ina na yo tatu matua matutua ya ele faingo fie a yo ole ya ole a meche vo yo ole tapenanga o fanau ile jayao male jayao ya ole faingo ole mea tausami male mea tau mafa na yo tatu tamama tina matutua yo ya a fapea vo ilele ole ya ingase ngase a fie ina yo tatu tamama tina matutua tutua a yo e ye jaimi fo lele e mai ye mo me tu la fono yo la to me tau mafa e te tau o na fatino a yo ia ole ole ala leo se fa matalanga le nei jai yao a yo ia fatino me uma ile poto male ta mai mai le tua ia wale saunga le mu tau maftanga na yo tatu ta mama tina matutua ia wale la to soifua malolo ina a ia ole pokalame le nei tatu pokalame ia e mo molia tu lo faanga ia ole tatu pokalame ia I tonu o maota malawa na yo tatu tama matina matutua u malava fa peo na mafuta mai ya ilungo le tatu Facebook page ya ona nei la fiafi ole e tu sawa toile tatu pokalame ya sto na ita itasi le tu lai fa se ia ba ia le tu lai lima ia ile numera o lau le tio fa longo longo o le valu iva tesi male tolu fa mo valu iva tesi male tolu fa mo ya ole lau le kio fa longo longo le na ya tu sawa ina toile tatu pokalame ya sto na ita itasi u malava a ia me le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia ito tonu au se talia me se le lau muo sini a ia o la tofa peo na mafuta mai ia ito tonu ni sila me se Wellingtone ia mafuta mai ia na yo tofa fine ia fu ia lo mu me se fo ia tolu ma le fa nau me se fo ia le tofa fine ia sau ma lau vau ma le fa nau tofa fine ia fu ia lo Violeta ia me se fo ia ya fia ya moliato lo faanga le tatu proclame ya message so tina fa bea ona mafuta mai au kilani ya mama lo fatelatu moliato lo faanga mato ya inei sini au setali ya lo manu ya uma mato ya message fo le auso I Melbourne ya lo manu ya uma lava mato ta tonu ya lo manu ya o mama le lo fa malanga le leo le tua ya message fo tu fa fine ya lo sa ma le fa nau a message fo I pole ma le fa nau ya message fo le fitalainga ya sola ma le fa nau ya mumulia tolu faanga le tatu proclame ya moto uma lava a ya ile ne jula ole jayao ya mole tuwe rufanga le tatu proclame ya ile afine ya mela fa peona mafuta mai ya mela mole tolu faanga le tatu proclame ya ilo tama mo lotina e mese fo le tatu ainga I matau tu fale alili ya mole tu fo ya lo faanga le tatu proclame ya so mato nu fa bele bele matau tu fale alili tama jole pirio ua ya fa malo fa yo faiva fa malo jau ya e weta te lei pine mali champinio le nei tauzanga ia e tai tonu e toyoso pea le la a toyoso foi le la ia tai tonu ia ole taimi leo tamente ole pili ia ole a champinia e loa le kilkiti Samoa I to tonu o Samoa ia mo mole ato lo fanga le tatu talo fafa mo ia iso nubele mtautu fale alili ia ai meze ia le au kilit kiti ya tamaiti ole bili a ya meja foile aingo si on to lua a si on to lua fa pele pele a wa a fa sa moa ya le ngo si on to lua o alofa a fa palangi ya o love a o love po love a ya mole to lofa anga tato po kalame ya ile aingo si on to lua imangi yangi ya o ya yuso ma tua fa fine foi ya mesi o tua ngane ma fa nau ya mole to lofa anga tato po kalame ya to u malava ile ne julao le jayao ya la tu mo fa bea ona
mafuta mai lunga o le tātou polgalame I lunga o loo moenga, ya, o le temile nei tū vavea I lunga, tui loma loo ofu koleni, tā loma le musika vave, ya ona e lue lue lea, ya e amata e fo'i ya le nei yanzo a, ya, this is our local radio station, 89.3 to GLF.

Yale jemi le chanjo ofisa fa za la la ne ya uo dois fulu mal dolu minu de jale jula iva tois fulu mal dolu minu de jale jula iva ya ta tonu ya la jo mo fa pe na ma fu jamai ya I to tonu sa mo a mese fo I to tonu ni zila ya a mese fo to tonu au se talia ya fa pe ona tam ya ona fo ni fa inga malanga I sa mo ya ile fa ungo le nei tau sanga ya fa pe malanga tu sa mo te fia mana mia ya se ta vale te te fafau hai za moa ya mai fau ngai nei za moa ya wala au le messenger beta nafa kine jali nafa e mese fole tina ya fa mua mua ngafa ya lo ya ita vale tau ngo fie jele le tau mo oe a fafso tai le la Facebook page ngafa tine jali ngafa e mese fole tina ya fa mua mua ngafa ya ete mauai ya ni fa mjalanga ya fa lawa itele ya ile la pisinizi ya ole mo meo ta vale rent a tau ngo fie yo le tala mo oe mo ta vale la popo au o ya o ka vale voye se fulu malelua nu foa ya ta vale so se to inga ta vale tau ngo fie tele le tau mo oe ya fafso tai lungo le la Facebook page ya va bele ya fafso tai mai le tanto official le numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole numera na ya ete fafso tai mai ya fa bea ya ete fai malanga ju sa mo te mana mi se cha vale ya ete fia lua ya sa mo cha ngo fie tele le cha mo oi ya ya ele nga ja i cha vale ya we fo ile au au nanga le na ya mo meo fale ie a o van tu male lima se lau changa cha i to tonu le fale ie ya ele nga ja ile mo meo lau lau o nu foa so se tu ainga a so se tu ainga me te mana mi ya fa so ja ile la messenger page le na nga fa tine tari nga fa me se fo ya le tina ya fa mo mo nga fa ya fa so dai ya me te mana o mia tango fie ye le tau mo oe a yo tango fie tele le tau o fale ie te tele fale ie la iti ya unga ime fai e to tono e kalesia to tono a inga reunion ya mo fa lave lave mo meo maliwa le ofi to tono mao jamalawa ya ole au au nanga le na matua i tango fie tele le tau mo oe ya pe afa pe fufua adu isa moa ya ini fufua nga fo i fa le a inga afa pe fenga ta o na fa afso jai ya o na fa afso jai mai leo le tanto numera na o le tanto ofisa ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia pe a e mana o mia ia le au au nanga tau no fie dele le tau mo oe a fa ma ma venga ia ile nei fo iwa tau o le soi fuanga wa tau ngata ia o le au au nanga le na tau ngo fie dele ia mo oe a ya te donu ya wa ta jo ya to donu ya ole nei va ya so le no weekend ya ole long weekend ni to donu o au se ja li ya a ya na aman ja le po le an so va le le mo le da u ole tapo te merit point a ole matua mata uti ya a ya ta tu na ya ila to fan pe o na la la ma ba ba au ya I to donu le lau mo sini au se ja li ya matua ma ma va lava ya fa zalanga a ava pe ya ole ko e ko lu pe ko e fa point ya ole la sene o to to ia maua la oe I le weekend le nei I le tapo te merit point ia talo fai a ia mautinoa ia watoe pu e fo le train a tau tua nalo sau ngale mu yo ia fampea ua tau mafale ava malosi tu ule lei le taa vale le fale ia ai manaia lo savani ia bolo walu I le upa ia polo nofo le lei le fale e te fia fia ia ma e ta fawai a o yele ti nama le fanau a matua ma mafa lava sala ele ngaja I le sala me tau tupe ia a o le laisene o le mea sili le nao na taa ua a ia nofo le le fale pe ae fanpe te fia alu te ta fau ia le lei su e le lei sau lifi a lo le na ma lo lo le lei ma po po le lei le mano o le fale a ia ta pena tuloa I le anso sa le anso a jai au ia mo le taa longa fai tau wina a. Wa yatu ya ua malingi ti munga vo ilele ole ne yaso ya rua tuai ma jae yao a o jae yao ya ole faino a. Ya la to uma vampea ona tapuai ya ele awa le rusta ma le awa ni ukazo yo ya tau tua na le saunga le mu yo tau tua na le saunga le mu le mase se e lungo le awala e mese fo yo timu ya fapete fia malanga e te mai moa ya ele stedim bona baka ele talonga jaya ya faile lei ofu fan timu faile lei le famalu e timu atoa le aso atai au a ya lo te va va ya tu a ya ole au le a ale a sia ufa fe ngai nga ya o tele a yo ya ko a rusta
ya tai tonu ya pasta ya lau sunga le fa fia ngai nga jele ya ole au le nga ja ua a ole Newcastle emoji no la vai ma lo le au nga ja ua e le an so an ja ya a ya tau tu na ila to uma fa pe ona fo fo la to fo fa pe ona malanga mai Newcastle ya e mo le ja lo nga ya tau tu na le sau nga le mu lu nga au wala jele va vave ia ole saunga le mulava ole matamata ole tv ole taalonga ile fale ole measile nao na taua le se popole le se fala velave saunga le mu mea uma a ia tau tua ngalo saunga le mu ia le nei long weekend ia au fia ngai fo i matalonga ile anzoa jayao ia fapea wae tango fia wae ile ava malosi ia tu ule leile taavale ile fale ia wala au sa friend po zese sawe piki oe a ole measile na taua ia ole saunga le mu fo imo oi malitina malfanau no fole leile fale inu le mai aisa inu malipu kofe ya tu malili malfaka aka ngulu loa a ol mesile na jaua ya ol fautuanga nga ta to proklame moila to uma lava a fampea ona no foi do tonu le lau mosini au setalia ya awale long weekend a ya ave uma le lewa ta to tupe ia ai ho te tato ko kongia tato sala ia ai mese fo yo le laisene ua ave le leo leo a ia nga o misa anga lava me tutupu a ia o iai fo ile nei vayanso ia o le fianga iai fo yualo mafanau i tuanga mai ia wa onga ia malo malo i matua fai o le faiva io ia le fasauni fo yualo mafanau fo i ia ia wa onga ia lo ua maile nei lo vayaso ia tato te malo lo a ia malo fai o le faiva ia wa fo ni fa le tonu le nei vayanso le atau ma vayantu ya awa tato te mafaufau me na tutupu ilan so anja yao ya tuli luma so tato ay peo na fai mai ya baulo le kale siya Filipi awa fa ngaro ngaro mea uwa tua nai ay tuli luma so tato ay ya wamanu ya tutono tato ay inga a yo ya let's go Newcastle ya vai lo wa text mai le sunga fa fe ngai nga ya o tele a ya Newcastle all the way a makua i fio saria ya pengirifi ne na vai yasu iyo ya ba mai le tala le silo matua nga tele lo matua fa le ali ya vai ele mo umani va se tolu a ku se lua e lua va ala mi fa mai ele mo umani va se tolu a yo ya ele malo umani au se lua a ye la vale au te tau la va na malo a ya mo le tolu fa ngal ja jo por kalame ya mo la umalava ya fa pea ona mafuta mai lunga ya ole tato Facebook page ya mese foi lunga ole tato website ya vi ya le tua i me te tele ya ma mea mata ngo fie na ya saunia ya ilo to soifua ya mai se oso mato wola a ya ole au ale a ma ua ma le sunga alfa fe ngai nga all the way ya Newcastle from the nga a maka ma ya Newcastle le numero valu ma le numero fidu a ma te leo le au le Newcastle sa spungi la au mai le tau sanga le na te atunei a so le sawa Newcastle mal numero fitu sawa su e champini all the way ya molia cholo fango le tato por clame ya mi se fo ina ya lo samoa fan pea ona tamo fai mai le awa Newcastle ya to mama na la uso ya mi se fo ya le awa le rusta lo ya fo ya lo ma tama fa na wo so tanto wan tunu yo ya o ila vale awa malo ya o tato le na a ya molia cholo fango le tato por clame ya isa poras u malava fa pea ona ma futa mai lungo le tato Facebook page ya mi se fo ya lungo le tato website ya ai mi se le tato le tio ya e live atu le tu la fa le fia fia na nei i le valu iva tesi ma le tolu fa mo ya i lau le tio fa alongo longo a ya te tonu le tatu proklame fo le nao le nei yaso ya o afo ia fufuanga ma proklame fa tatitia ya o le nei yaso a me se fo i toenga o le nei vayaso te au juana mai tatu au ane ngalo ya tatu mea uma tatu te faya ya fa mua mua le tua ya ona i ulea manuio mea uma lava tatu te faya ya tapena tu fo ya o le aso ya ole pinko fo ia jomanto e kalesia ia o inicio fa peo na fa fonga fonga mai ia ilungo le tato po kalame ilungo le tato Facebook e la kalaka mai ismifio po fea fili po fea lava ia sau io ia manaia fa ilungo le pinko io ia maua lava lau sai mingi maka maka le nalaka pika yao ia ma fai lau sai mingi ia on mesiri nganta hua ia tu ia ima le fuamua o ka o kai ia wal temile ne ia tato ia watelele tau mafa
wa tele le tau mafa i mea tau mafa ma maunga mai ia i lunga le tato po kalame i lunga tato Facebook e la kalaka mai i Smithfield po fea fili po fea lava ia sau iyo ia manaya manaya fai longa le pingo iyo ia maua lava lau sai mingi maka maka le nalaka pika yao me ia ma fai lau sai mingi ia on me siri ngantaua ia tu ia ima le fuamua o ka o kai a